0: Dream Radio time. It is now 8:27. Dream Radio!
1: Kuya Kimpo, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
2: Available ha mga branches hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
3: Ahoy! Kidney Care time!
4: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
5: Ako si Loloy taga Danao, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
6: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Taran

0: for state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin Printing, Sticker Printing, Labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
3: Stop right there!
2: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Haprime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngandamo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Haprime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-880. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

Huwag kami na sign. Alas 10 na. Grabe, pauso ko. Kumusta ang lahat? Happy Fiesta. Ano? Kaya pa ba, be? Kaya pa ba? Welcome to Dream High with your ate DJ Senpai. Only here on 104.7 Dream Radio. Oh, di ba pinasesexy pa yung boss? Sige, push mo yan, te. Ay, nako, nakakaloka. Kumusta? Lahat, ayan. Lahat ba ay nakapag-karaoke na? Kumusta? Today is June 30, 2026. Maliban sa na-advance ang mga sahod ng iba, ay ang iilan naman sa atin ay nakapag handa na. Ayan. Except sa akin, ang tanging handa lang ako ay ang aking baunan para ako ay mamiesta. Oo, rin kami handa day. Kinamot ba rin handa? Ayan, so kumusta ang everyone? Happy Fiesta, Tacloban. Ayan, so unahin muna natin ang first batch ng horoscope for today. Unahin natin sa Cancer, June 22 to July 22. Hindi masama na magsaya pero huwag kalimutan na may mga responsibilidad na hindi dapat pabayaan. Bigyang prioridad ang trabaho bago ang pamamasyal. Lucky numbers and color for the day, ang 18. Sorry, natatawa ako. Naninibago ako sa boses ko. naririnig ko yung boses ko. Hindi siya nakakaslay. Ayan. Alright, lucky color and number for the day ay 18, 26, 30, 37, and yellow. Sa Leo, July 23 to August 22, hindi matapos ang problema kung hindi hahanapan ng solusyon. Kung pagsisikapan na sa tabi ang solusyon, patay ka dahi ay pagsinapit ka na't Leo. Lucky numbers and color for the day ang 10, 20, 30, 40, and jade green. Next up, Virgo, August 23 to September 23, makakabuting magmasid, makinig at pag-aralan ang mga pangyayari saka magbigay ng opinyon. Lucky numbers and color for the day ang 3, 7, 12, 15, and sky blue. Nakakatawa ko. Kakulop mo, upay pa yung anak boses. Tapos yan na, oh my God. Anong nangyari? Nakalunok po ako ng balot. Ay nako, Libra, September 24 to October 23, ilang gawain ang matatapos na hindi ganun napapagod. Ay nako, huwag tinawa na lang kita, Senpai. Ay nako, nakakaloka. Ay nako, ulitin natin. Ayan, ilang gawain ang matatapos ng hindi gaanong napapagod. Mag-ingat sa isang Capricorn. Lucky numbers and color for today ang 15, 28, 35, 43, and neon green. Ayan, para sa second batch ng ating horoscope. We will be back after this good music for you guys. Only here at the city's best FM station, 104.7 Dream Radio. Dream High with your ate, DJ Senpai. We'll be back.

But it's not, then it's 10:32 a.m. Welcome back to Dream High with your iDad DJ Senpai. Only here on 104.7 Dream Radio, the city's best FM station. And ito na tayo sa Dream Horoscope, second batch. So unahin muna natin ang Scorpio, October 24 to November 22. Sa ayaw o gusto, kailangan nang magsimula sa pagkilos. Oras na para balikan ang mga iniwang trabaho. Lucky numbers and color for the day ang 3, 11, 34, 39, and lavender. Sagittarius, November 23 to December 21, napakalayo ang iniisip mo ngayon. Dapat mag-focus ka sa bagay na dapat pagtuunan ng pansin. Lucky numbers and color for the day ang 7, 14, 21, 28, and maroon. Capricorn, December 22 to January 19. Huwag sayangin ang lakas sa walang kabuluhan. Bumaning sa kapakipakinabang na gawain. Lucky numbers and color for the day ang 2, 12, 24, 32, and avocado green. Aquarius, January 20 to February 18, marami ang maghahangad na sumama sa'yo para sila naman ay maging produktibo. Magagamit lang. Lucky numbers and color for today ang 21, 34, 40, 44, and indigo. Pisces, February 19 to March 20. Kung may hirapan sa pagdedesisyon, humingi ng payo sa kaibigan kaysa pilitin ang sarili sa hindi mo kaya. Lucky numbers and color for today. 7, 26, 31, 39, and pink. Very relatable, pero hindi ako Pisces. Aries, March 21 to April 19. Ang matagal nang hinahanap ay nasa paligid lamang at baka hindi lang napapansin. Lucky numbers and color.

Philippine Standard Time, it's 10:56 a.m. You're listening to 104.7 Dream Radio, the city's best FM station. This is Dream High with your ate DJ Senpai. Napaos, napaos! Happy Fiesta Tagloman! Sino dyan ang paos na? Buhay pa ba tayo? Nakakaloka. So here we are with our sports update. EJ Ubiana clears the sky. Grabe ang flying saucer ng Pilipinas. Nasungkit ng ating pole vault king na si EJ Ubiana ang kanyang unang gold medal para sa 2026 outdoor season sa CESLA Sipolsky Memorial sa Poland. Paos ka na nga. Hirap pa i-pronounce. Basta siya na tiya. Congratulations. Lumipad siya sa taas na 5.72 meters. Walang makakabigil sa tangkad at galing ng Lodi natin. Samantala, Alex Ayala at Wimbledon. Ready na ba kayong kabahin? Ang ating tennis princess na si Alex Ayala ay sumamak sa intense practice session kasama ang kanyang tennis bestie na si Evelise ng Germany bilang huling paghahanda sa kanyang Wimbledon debut. Lalaban si Alex ngayong Martes laban kay Renata Zarazua ng Mexico. Pagkatitigan natin ang court, iserve ang panalo, girl. Football team pasok sa Asian Games. May plot twist din sa football. Ang Philippine Men's National Football Team ay opisyal nang papasok sa 12th Asian Games sa Japan ngayong September. Nakapasok ang Pinas matapos biglang mag-withdraw ang team ng India. We take those wins. Thank you. Next. At para naman sa ating showbiz chismis, Dolly is the new advisor. Dolly De Leon joins Netflix avatar. Mapapasana all ka na lang talaga ang ating award-winning veteran actress na si Dolly De Leon ay opisyal ng kasali sa season 2 ng live-action series ng Netflix na Avatar The Last Airbender. Gaganap siya bilang isa sa mga iconic at matatalinong Fire Nation advisors. Grabe, Fire Nation is shaking and Tita Dolly is absolutely giving main character energy. At yan ang mga nagbabagang chika at balita para sa araw na ito. Mga kapisanan ng bala sa buhay ng iba. Alright, maraming salamat sa pagtutok at huwag kalimutang i-hydrate ang inyong mga sarili at ang inyong mga marurupok na puso. Huwag haalis dahil marami pa tayong tugtugain na mapapaindak at magpapaiyak sa inyo dito lang sa nag-iisang tahanan ng inyong mga pangarap. Dream High and 104.7 Dream Radio, the city's best FM station. Kaya panay! This has been your daily morning updates helper. And up next, ibabalik ko na ang mic sa ating kanta na susunod. Yang Constantino para sa song na Pangarap Lang. Oras 11 na minasay. We'll be back. Stay tuned.

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

Philippine Standard Time, it's already 11:25 a.m. And this is Dream High with your Ate DJ Senpai on 104.7 Dream Radio, the city's best FM station. So, kanina na-discuss na natin or naipaitid ko na sa inyo ang sports and showbiz buzz. Today, or this time, I'll have a club and fiesta advisory, road closures, and procession alert. Ngayong Tuesday, June 30, pinagdiriwang natin ang kapistahan ni Señor Santo Niño de Tacloban. Matapos ang Pontifical Mass, kaninang umaga, ito na ang mga ganap na dapat niyong iwasan o salihan ngayong hapon. There will be a fluvial procession sa hapon. Magsisimula ang taunang fluvial procession mula sa Port of Tacloban papuntang San Pedro Bay at San Monica Strait. Pagkatapos nito, babalik ang imahe para sa land procession. Sa land procession, major bottleneck. Pagbalik ng fluvial procession, iikot ang land procession sa mga major streets ng Tacloban bago magtapos sa Archdiocesan Shrine. Expect heavy traffic at road closures sa paligid ng mga pangunahing daan sa downtown area. Kung wala kayong balak mamanata o makifiesta sa labas, stay at home, mag-aircon at matulog na lang bed. Paalala sa Sangyaw events, para sa mga naghahanap ng Sangyaw float o Mardi Gras parade ngayon, a friendly reminder, kahapon na po yun, kinansila ng Tacloban Tourism Office ang major crowd competitions tulay ng float at Mardi Gras ngayong taon para sa safety at security ng lahat. Kahapon was Parade of Lights, Sangyaw float parade. Alright, lalo na matapos na ganap ang krisis kamakailan, pero tuloy pa rin ang solemn community at religious traditions ng kapistahan. Ayan, safe to say iwasan ang downtown roads ngayong hapon kung ayaw nyo maging bahagi ng prosesyon ng dekotse at dimotor. Mag-commute o maglakad kung malapit at huwag kalimutan magdala ng pamaypay dahil maalinsangan pa rin ang panahon natin ngayon. Ipi-play na natin muna. For the meantime, ang mga kanta habang naghihiwa, ngayon ang iba ng lechon, sana all. 11:27 Minasan, happy fiesta and keep safe, Tacloban.

The Standard Time is already 11:51 a.m. And you're still listening to Dream High with your auntie DJ Standby. Only here at City's Best FM Station, 104.7 Dream Radio. Narito na tayo sa ating news recap. Unahin muna natin ating weather update. National Weather si Pag-asa nag-issue ng advisory na may malaking low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Asahan ng pabigla-biglang ulan over a huge part of Luzon. Sobrang pabago-bago ng isip, parang ex mo lang, no? Or mock into club on weather. As for later, consistent tayo sa medyo mainit at malinsang weather na may high temperatures ranging about 85 degrees Fahrenheit to 90 degrees Fahrenheit, mga 29 degrees Celsius to 32 degrees Celsius. Pero huwag pa kasiguro dahil biglang localized, thunderstorms are always ready to ruin your freshly straightened hair. So please, keep safe mga agla. National and politics, bardagulan ng traffic realness. Kung akala nyo okay ang Tuesday nyo, wait hanggang makita nyo ang headlines minas. I'm so sorry. At sa traffic is screaming. Mga sis, nag-surprise protest ang isang religious group malapit sa People Power Monument sa EDSA ngayong umaga. Dahil dyan, mga 900 plus na mga police officers ang bigla ang na-deploy para mag-ayos ng traffic and crowd control. Where is PBBM? Dahil sa surprise rally na ito, si President Bongbong Marcos Jr. ay napilitang mag-skip ng dalawang official public events ngayong araw. Imbis na umaten sa bonggang inauguration ng Marine cleanup vessel sa South Harbor na natili si President Marcos sa palasyo,

0: Ayan, grabe ka sa akin, Ella Langley. Naisingit ko pala yung kanta niya, sumimasen. Alright, balik tayo BPI users, rejoice. O para sa mga broke millennial at Gen Z na laging napapalitan ng pera para sa ambagan. Starting bukas July 1, permanently free na ang interbank transfers, InstaPay at PisaNet. Gamit ang BPI, Vibe at Bangko apps. No more 15 pesos fee. Pwede na tayong mag-ambaga ng walang sama ng loob. Takloban ng ORMO local headlines, ang tsaa sa silangang Visayas. Takloban tragedy update, isang seryosong update tungkol sa naganap na shooting sa San Jose National High School noong June 22. Kinumpirma ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na ang 15-year-old suspect na si Rod ay acted with discernment base sa pagsusuri ng mga social workers. Ibig sabihin, alam ng bata ang tama at mali at ang consequences ng ginawa niya. Kaya tuloy ang kasong murder at frustrated murder laban sa kanya. Habang ang ilang estudyante naman ay nagbabalak na mag-transfer ng ibang school dahil sa takot. Sobrang heartbreaking. Hugs heavily to everyone in Tacloban. Ormoc Food is Life naman tayo. Sa mas masayang balita naman para sa certified foodies ng Ormoc, inilunsad din ang Mayor Lucy Torres Gomez at Representative Richard Gomez ang isang napakagandang bagong cookbook na naglalaman ng 77 heirloom recipes mula sa mga pamilyang Ormocanoan. Sabi ni Mayor Lucy, hindi lang ito basta recipe book, kundi paraan para ma-preserve ang culinary heritage at mga kwento ng lungsod. Diet saan? Diet sino? Diet where? Walang diet, kakain kayo. Alright, Minasan, that's it for our news recap for today. Oras natin 11:58. See you later for Unmute with your ate, DJ Senpai. Only here, sa city's best FM station, 14.7 Dream Radio.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
3: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
4: Stop right there!
3: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanikbawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para

0: This is your ate, DJ Senpai. Kasama ng mga stressed, pero lumalaban. Mga comfort zone. Comfort zone ng mga dilulu, pero productive naman. At ang safe space ng may mga chika na di pwedeng i-post sa public. Kaya itaas ang volume. Ihanda ang plato para pumila sa lechon. At sabayan ang pinaka-hype na tambayan. On air and online. Broadcasting live from Dream Radio, 14.7 FM Tacloban. And the 99.9 FM Ormoc. Streaming worldwide on Weebly.com. This is your ate, your kakampi, your energy chakra booster, DJ Senpai. And this is Unmute Season 2. Oras natin, 12:19 PM na. Una na natin basahin. Sender natin. From Sarah. Hi ate, DJ Senpai, maupay nga aga. Papadala ko lang ininga akong problema kay seryoso na gudhiya. May ada akong uyab nga taga San Jose. Upat na kami katuig. Pero hindi nga nag-agi nga Tacloban fiesta. Waray man ako niya gin-invite ay rabal. Sorry naman, nakatawa ako. Nagnumat. Uy, kaya anong waray mag-invite na yung mga uyab? Han akong ginpakianahan ang sariniya. Agi ayaw laanay kay damon amon bisita ngan busy kami. Pero pag check kohan iya story, nakita ko upod niya niya ex na nagpapakalurong lagi hapon dituhan ira lamisa. Masakit adugan ate senpai. Angay ko na ba inibulagan? O tatagal ko pa ba yung chance? Day, mamakmakan ko ikaw. Baka ni, mamakmakan ko ikaw. O naging pakiana mo pa talaga yung naakon. Badaw ka. Kay bangin friendship goals na gihapon hera. Kaya naman nga diri kang yung prioritize ni anay daw, utaw mo nung anay basahon ti problema. Buligi ako. Titinuok na ako, didi ha may astrodoma. Sorry naman. Hindi, nagtutok na kini. Kawawa ka naman, Sarah. Agi, Sarah. Kairo maniningi, Sarah. Agi, agi, agi. Ay, ako, Sarah. Pagmata na, hinda ako. Pagmata na. Bukra dating mata, hinda ako. Girl, upat ka tuig na ka mo, pero... Alam mo yun, wari ka malig invite ang fiesta kay BC. BC! Pero an ex na kadto. Nagpapakaluro na halamesa. Seryoso ka. Hindi nga panahon, red flag na ito nga ako anday. Dirito friendship goals, kundi cheating goals in disguise. Ano pag tinuok din na Astrodome, kaya nagkakadugang na traffic. Nadugang la traffic day. Sining ba, Gen Z? Know your worth, sis. Ayaw pagkaluro ko sa nga tao nga nagtratrato lang yung mga option ka for 4 years, Beshi. Ginihi mo niya nga priority and iba. An ex pa niya. Bulagi na iton bago ka pa mag-gadahin anniversary, 5 katuig. Tapos may upod pa niyang aibaan yung 5th anniversary. Ayaw mo tali. Nangihihi, Sarah. I-drop na hiya, parang hot potato, bitch. Okay, do you understand? Do you hear me? Okay.
1: Hello.
0: Ayan, so haman ako mayayaka na imo. Igmamaksim ko pa ikuti uli. Uli na lang. Diyan ikan to, like, how dare you? You're nothing but a second rate. Try hard. Kapi ka. Oras natin, job 23 na. Nakakaloka naman itong first story na to. Job 23 na minasan. Happy Fiesta to Globine. Adik lang kami din yung Dream Radio. Baka naman gusto nyo i-maxim yan. We'll be back for more sustation lang dito sa Unmute. Only here. City's best FM station, 104.7. Dream Radio with your ate DJ Senpai.

What's that? Then it's 12:45 p.m. Minasan. Welcome back to Unmute with your ate DJ Senpai. Only here at City's Best FM Station, 104.7 Dream Radio. Patuloy tayo sa ating mga love problems and life problems. And ito may nag-send sa atin from Free Issue Tolosa. Siya ay frequent traveler to Tacloban. Pangalala lang nang daw siya na Akads over Buhay. Good morning, Ate DJ Senpai. Tawagin na lang ako na Akads over Buhay. Student ako yan na, nga napektado gud ako itong mga panita buhay eskwelahan yan na. Pero anakon da ko nga problema yan na, anakon mga groupings. Mayada kami major research project nga ipapasa buwas. Ako lagunit ng bubuhat itong tanayin. Ano sa ko nga groupmate, perminasa rin nga agi. Permi traffic di diya San Jose, waray ako. Dira ako nakaabot. Ano sa naman na, sering? Masakit ita konti yan, nakakaon ako yung marasa nga pagkaon. Tapos, pagabutit grado, gusto nira patas kami. Nauubos na akong allowance, ipagpaprint, ngan pag-coffee, di niya taklawan sa noon. Ay, kasi pag-in, coffee siya. Pakipi sa wifi na anay, ngayon, antagsing ko nga lang ang coffee. Kasi ito naubos, kaya nag-coffee siya pag ay, naku. Tapos, hira nagpapakasasala. Pwede ko ba heratang tangon, halistahan, o igsumbong na lang ako ng advisor? Nagmamahal, Akads over Buhay. Ay, nako. Agi ini ng groupmate nga pabuhat, litsunon na lang natin. Litsunon na lang natin inirayan ang fiesta lugod. Kaya naman niya, ikaw light nagagastos nga nagpupuya tapos era absent landlords na. Paminaw ikaw, Akads over Buhay. Iglista danan nga imo nagastos throughout hini nga iyo research or project. Tapos, yak na herang igpapasend mo Gcash kung ano yung mga nagastos ni mo. Since ikaw man naghihinimutan ay na. And then, ipa-reimburse sa era. Total nagastusan ka naman na, di ba? Attach ang mga resibo. Okay. Ayaw pag-hesitate. Kung dirihira mag-participate, tagayrahin, ultimatum. Until ganito lang ako maghuhulat, yakan na era. Kung diri, igiyayakan ko iniha aton advisor. Pakita tanan nga screenshots, chats, nga dere na reply, i-document nga ikaw na tanan nagbubuhatan research, pag-video, pag-picture, everything. Sa totoong buhay kasi, hindi pwedeng laging basta may ambag na pangalan. You know, we don't tolerate freeloaders in 2026. Okay? Tang-tangan na ito nera halistahan o hiya pa, laan grado kon peralaan era na ibulig. Islay mo itong defense buwas nga waray hira para makita nera kung ano ang era na wara. Okay? Dere na pwede yan ay mga palibre-libre. No. No way. Alright? Gambate para sa iyong research. Alright, mayroon na naman kita another sender. This one is from work. Buraot nga supervisor from Ormoc Centro. Hi ate DJ Senpai, itago na lang ako hangaran nga buraot nga supervisor. Ikang didiha Ormoc. Asay pa, grabe na good. It akon ka stress diri sa akong trabaho. Haunhan, ini nga akon supervisor kada alas 5 hankulop. Kung saan o pa mauli, di da pa hiya nagahataginda mga trabaho. Siring pa niya, dapitila ininiyong yan ang agab ikay, kinahanglan na inibuwas hitaga. Like, hello? Wari man kami overtime pay. Tapos siya sigilay at panguhin heirloom recipes. Dito sa City Hall.
samtang kami namamatay na stress. Kung magreklamo kami maseringiya, Gen Z Goodman kamu or Millennial Goodman kamu, wari kamu resilience. Hamang kamatuuran la, Ate Senpai, gusto ko na mag-resign yan, magbaligyan na lang pinya. Ormoc Plaza. Ano ba takon mo buhaton? Pamati ko pag pagbaligyan na lang pinya. Durda mo pa tayong income. Kung magsara ka, wari ka income. Kung mag-abre ka, damo tayong income. Kaloka. Alright, relate kami ng mga millennials sa corporate slavery na yan. Pero paminaw ha ako, okay? Unresilience diri pa maagi para abusunan imo mental health ng oras. Kung alas 5 yan nagahatag, in trabaho tapos wari overtime pay, ayaw kahadlok pagset in healthy boundaries. Basahat im kontrata. Pwede mo hiasignanhin, ma'am, sir, I will look into this. First thing tomorrow morning, as my shift ends at 5 p.m. Professional, pero my fangs. Kung sige lagi hapon niya at pag-gaslight na iyo, sige nga. Pag-update natin mo LinkedIn profile, ngan i-ready natin mo resume. Mas maupay nga, magbaligyan na lang yung pinya Ormoc Plaza. Ormoc Plaza, ito na ba? Dapit dito't may bandang dagat. Fresh pa ang hangin, wari pa buraot nga boss, di ba? Kaliguringan mo pa kwarta. My God, mga support local pa ako, ay mo. Makata pa ako, ay mo. Ikaw ba na isulat ako ng letter telegram? Papalitan daw ako mausap sa langayan. Charat! Anyway, so yun lang muna. Ang aking masasabi para sa'yo. Oras natin, it's 12:52 p.m. na minasan. We'll be back for more, so stay tuned lang dito. Sa City's Best FM Station, 104.7 Dream Radio.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available ha mga branches, Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: Good vibes mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong gi-atiman ang akong mata ug panglawas.
2: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

Welcome back to Unmute with your ad that DJ sent by. Only here, see this past FM station, 104.7 Dream Radio. Alright, so meron tayong sender from Barangay. From Barangay Linaw, Ormoc. But before that, I would like to shout out Rosie and Phoebe Rose and her family. Kikinig ngayon sa 104.7 Dream Radio. Also to all Tacloban Otaku Network members. Alright, basahin na natin. From Barangay Linaw, Ormoc City, Padre di Pamilya siya. Tawagan na lang ako nung hiya. Joshua. Ate DJ, senpai mo, bingad lang wa imo. Ako, hi Joshua, Padre di Pamilya, ako, tika nga Ormoc. Medyo masiot ining akon problema ha, pamilya. Anakon pamilya nga nan pamilya na akon asawa. Nagkaaway itong uditon nga amon tuna, didi hauma. Yan na ini nga akon asawa, gindidid anak ko, nga umaten diton reunion, han akon kalugaringon nga pamilya, kay kung sumulod kuno ako dito, diri na ako niya pababalikon ha amon balay. Puwerte ko nga kasakit kay aadi ako, hatunga. Nagugupong kunhain ako malugar. Hini nga nag-agi ng weekend, waray ako kakatulog hin maupay. Gusto ko laman unta nga magkaurusa kami nga tanan. Labi na kay dako ang blessing, hit Ormoc yan na. Anong maupay nga pamaagi para masolve ini nga gulo nga diri mawawara an akon asawa nganan akon mga kag-anak. Oh, di ba nakakaloka? Nakakaloka. Okay, sige. Wait lang. Very nahahati ka dito kasi. Kuya Joshua, ini ang pinakamabugat niya, pinaka makalat niya sitwasyon. Kay aada ka, ha-middle han imo asawa nga nan imo parents. Pero hini, in reality, tinuodla. As husband, ang imo priority yan na is ang imo asawa nga nan imo kalugaringon nga pamilya. Pero diri man gihapon buot ipasabot nga tatalikdan mo nala ang imo kag-anak tungod hito na. Ang pinakamaupay himuon yan na is to sit down with your wife for a calm, mature conversation. Yak na hiya, wifey or honey or kung ano yung tawagan, I love you nga kakampi mo ako. Pero kinahanglan ko lagi hapon, pamatian itakon family para matapos ini nga gulo. Ayaw ka mo pag inaway, okay? Pag istorya ka mo, hin maupay. Kung kinahanglan in third person, like a neutral relative or abogado or anyone, para magkaayusin tuna, buhatan niyo para waray na masamok nga reunion. Love, kuya, okay? Masyado sensitive niya. Haakon side kay we have the same situation. Pero diri ini about tuna and everything. This is about his, ano naman, his wife. This is not about me, but about a wife naman han akon cousin, something like that, this situation. Okay, so yun lang yung mapapayo ko. Kay istorya ti mo wife, ini nga amon reunion ko na diri ka pag-upod, it's fine. Ako na lang muna yung pupunta doon. And I would like to speak with my family. Okay? Do not prevent me from going there. Kay diri kita ini magkakaayos, kita nga tanan, if you're not gonna allow me to face my family. Okay? As a wife, ikaw ate,
kung namamatay ti wife yan ha, ikaw ate, be there for him. Believe in him. This support system is what your husband needs right now. Okay? Ayan na ang huling payo para sa ating mga loyal listeners ngayong Martes. Sana naman ay natauhan at nagabayan ang ating mga sender. And sana naman ay may mag-invite. from seryoso biglang. Bless you, ayan. May nagatching dito. Up next are more songs para sa mga naguguluhan. Naguguluhan ang buhay, ang pag-ibig. Habang tinatapos natin ang ating programa, ayan, hanggang alas dos tayo. Huwag mag-alala, meron pa tayong isa. Meron pa pala tayong isa. So, oras natin, it's 1:22 p.m. Only here at 104.7 Dream Radio. This is Unmute with your ate DJ Senpai. Stay locked in because we got one more letter to read. Sayonara.

0: with your ad at EJ Sandby. Only here at City's Best FM Station. 104.7 Dream Radio. Oras natin 1:50, so bibilisan lang natin to. Galing pa to sa barangay Kogon. Ormoc. Ate DJ Senpai, mauping ako loob. Tawagan na lang ako na IDM. Kasasalingon ko pala, didiha akong trabaho. Como virtual assistant. Ngan salamat ha Diyos, medyo dako-dako ang akong kinikita yan na nga 2026 kumparahan una. Pero asay pa na akong mga pariente ngan pamilya didiha Ormoc, bagala ko hinggin jackpot haloto. Kahit kung kailangan nairahin pambayad ang kuryente, ako bermi. Kung may birthday, ako ang lechon. Yan ang nagfiesta. Ginchat ako, hanakon tita, si Rinia. Mag-iiparad idaw kami hin 5K DD. Kay may bisita kami, tikang hatakloban. Total da ko man ang imusweldo adalyar. Dulyar. Ate Senpai, nagtitirok ako para na akong future ng down payment unta itun balay. Pero kundiri ako nagahatag, inayaknan la ako nga waray ko utang nga kaburutun. Ngan, dako na kunot akong ulo. Nai-stress na ako. Dani nagsasakit at akong liog, didihasain, ngahin, piraw na ako at trabaho. Tapos, hira nagpapakasasala, hit akong pinaghihirapan. Ate, ano't ako nihimungon? Ay nako, ATM. ATM ka good literal. Welcome to the breadwinner culture ng mga millennial at Gen Z. Pamati ha ako, mane, pade, o kung ano ka man. Ang pagka-generous, may ada limitasyon. Diri sala ang pagbulig ha kapamilya. Pero sala, ang tugutan mo hira, nga ubuson ka tubtub nga waray nala mabilin, para it-imo kalugaringon. Yan ang panahon, it's time to learn the power of saying no. Or practicing controlled giving. Siringera, alam mo yun, tita or tito, or ako na hinumatera, krisis ako yan na may dako yung naging babay din like investment, like insurance, kimihan na laba. Waray pa ako yan na sobra. Ayaw na igya ka na era kon. Anong imugin? I-income pagiging VA kay I've been there, done that. Dati, I've been very vocal or alam mo yun, I've been very proud of myself before. Kung ano na akong income. Like, I earn so much before. Like, around 300K per month. 200K per month and more. Asya nga, laging magnet ako han relatives. Dere nak magyayakan ko na rin ino ini. In money. Alam mo yun, so keep your finances low-key nang starting today. Kung tawagon ka nera nga waray utang nga kaburot on, alitagyaya ka na yun. Pasag dihira. Diri mo man kawarayan, diri mo loss, ngan diri mo responsibility, and pakaunon hira, or nera mga bisita at fiesta. Total tapos naman ang pesta iyo, di ba? I-save ito ng imo dollars or money para hindi mo future. Kaya kung ikaw ang magkasakit tungod hit puyat, Hira ba ang mabaya dito yung mga hospital bills? Diri man kihapon, di ba? Slay your boundaries. Accountant ng pamilya. Ayan. Limang mabibigat na tsaa para sa ating Tuesday session. Nakakaloka. Kumpletong-kumpleto ng ating morning drama ng mga Dreamkada. Let's play more music. And thank you so much for joining us on Mute with your ate DJ Senpai. See you tomorrow. Or not. See tomorrow. Sige, try natin i-recover ang bosses natin mamaya. Oras natin, 1:56 p.m. Don't worry, gato gusay masta for joining us from morning till noon. Only here. Till afternoon pala. Only here at City's Best FM Station. 104.7 Dream Radio. The City's Best FM Station. Ang istasyon na kung saan ikaw ay
1: sikat!
0: 104.7 Dream Radio. Sayonara.

0: Dream Radio Time. It is now 3:19.
1: That time check was brought to you by
2: ByPrint. We print while you wait.
3: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Haprime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

suot at buhok mo'y green sang tindahan sa may baklaran na patingin na tulala sa iyong kagandahan.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Haagaron, ganado ka pirmi.
1: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang pirmi ko kapoy. Wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
2: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
3: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at

0: positive ka naman lang natin. Let's go.
1: Dito, masaya lang kahit may lahat na para bang pagetin lang. May sa baba, sa taas meron na David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph, ay, baka naman Pablo.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily, located at P. Burgos Street, Tacloban City, with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron, haagaron, ganado ka pirmi.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, haiba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: Today's

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kani mao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na.
2: Isip usa ka diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaana ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
5: Mahalaga

0: Enjoy breakfast daily from 7:30 to 9:30 a.m. plus dim sum promo every day from 2 to 5 p.m. They also offer catering, food packages, and even panto or customized dishes, including Filipino favorites made just the way you want them. Walk Eat Out Chinese Restaurant is at Gaisano Capital Rial Mall, Rial Street, Tacloban City, in front of the Santo Niño Shrine. Contact 0968-898-8472. Open daily from 7:30 a.m. to 9 p.m.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
2: Stop right there!
1: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: Philippine Standard Time, it is now 5:59. Ito si Kuya Elmer at narito ang ating Dream Jams. Makatatanggap ng pinakamataas na dagdag sahod sa kasaysayan ang mga manggagawa sa pribadong sektor sa Metro Manila. Ayon kay Department of Labor and Employment or DOLES Secretary Francis Tolentino, dalawang tranches matatanggap ang 85 pesos kada araw na dagdag sahod. Simula sa July 19, 2026, madaragdagan ang sahod ng 60 pesos kada araw at sa Enero 20, 2027 naman, mararamdaman ang natitirang 25 pesos. Matapos ang implementasyon, tataas ang minimum wage sa non-agricultural sector mula 695 pesos tungo sa 780 pesos kada araw, habang ang agricultural at retail sector may 15 empleyado pababa ay magiging 743 pesos kada araw. Tinatayang mahigit 1.1 million minimum wage earners sa Metro Manila ang direktang makikinabang sa bagong wage order, habang 1.9 million full-time workers na kumikita ng higit sa minimum wage ay maaari ring makinabang sa wage adjustment. Ayon sa DOLE, layunin ng hakbang na ito na mapanatili ang dignidad ng mga manggagawa sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang gabi, Dream Kada!

0: the city's best FM station. We are, of course, 104.7 Dream Radio.
1: Scott!
0: Yeah, Dream Caras. No? If you are, if you were at the Enigma Music Fest 2026 noong Sunday, right? June 28 at the Tacloban Astrodome, inyong na-experience ang live na performance at marinig live na live ang boses ni Dionella, di ba? Grabe, ang galing niya. So, sining, that's of course Dionella right there. And nag-performed din sina Arthur Neri and Piolo Pascual na walang kupas. Congratulations, by the way, to Enigma Events and Production Incorporated for a successful Enigma Music Fest. Yan, to Mama Clarice Cabueñas and Ma'am Alma Per Castillo. And, alam mo tayong isa, Mikael ba yun or Michael? Sorry. Nabasa ko rin sa LED wall. Anyways, congratulations to the team. Enigma Music Fest. Alright, cheers to you. Congratulations and happy fiesta once again. Ang mga kakatunin pala atong programa, malipay nga patron Tacloban City. Kumusta na celebration nga iyo? Damo ba't bisita? Or damo't pagkaon gihapon? Damo't pagkaon pero wala bisita or guti lang? No? Ipamigay nyo na yan sa mga neighbors ninyo. Balitao. Mga Dream Caras, narito na ang ating unang batch of Dream Buzz for today. Mga trending na balita online inyong mapapakinggan on air. Anyway, eto no, buzz number one natin. Iginawad ng Boy Scouts of the Philippines or BSP ang pinakamataas nitong pagkilala. Ang Gold Gallantry and Heroism Award kay Scout Chris Lawrence Fabian matapos ang kanyang pagpanaw sa marahas na pamamaril sa paaralan sa Tacloban City. Si Fabian ang estudyanteng nag-alay ng sariling buhay upang mailigtas ang kanyang mga kapwa mag-aaral sa naganap na pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon sa BSP, pinamalas ni Fabian ang sukdulang katapangan at walang pag-iibot ng unahin niya ang kaligtasan ng iba kaysa sa sarili sa harap ng matinding panganib. Yan. Mas number one. Okay. Of course, salute din tayo sa pamilya. Alright, buzz number two, Dream Caras. Ano to? Mga rally ngayon yung araw ang ating mga balita din, ano? Okay. Kinumpirma ng Quezon City Police District Office na mayroon ng permit ang rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA White Plains Avenue Temple Drive sa Quezon City hanggang Miyerkules, July 1. Nagtungo si 1st District Batangas Representative Leandro Leviste sa isinasagawang rally ng Iglesia ni Cristo. Okay? Anong rally na ito? Alright, buzz number 3. Nakipagpulong ang Criminal Investigation and Detection Group or CIDG sa pamilya ng nasawing basketball player na si Rene Baterbonya ngayong Martes, June 30. Layon ng meeting na ipaalam sa pamilya ang resulta ng investigasyon sa pagkamatay ng atleta. Tiniyak din ng CIDG ang patuloy na suporta nito sa prosecution sakaling umabot sa trial ang kaso. Ayon kay CIDG Director Major General Robert Morico II, the Department of Justice is already conducting an investigation and the CIDG will work closely with the prosecutors. Okay, and buzz number 4 natin. Okay. Ano ito? Itbulag ba ito? Ikinalugod ng TVJ Productions Incorporated at Itbulaga ang desisyon ng Mandaluyong City Regional Trial Court Branch 279 na pagbayarin ang comedian host na si Anjo Iliana at isyuhan ng permanent injunction. Nag-ugat ang kaso sa mga pahayag ni Iliana sa social media laban sa Itbulaga at sa mga hosts nito. Buzz number 5 tayo, Dream Caraz. Palitan ng piso sa dolyar ngayong araw, nagsara sa 61.36 pesos. Ang palitan ng piso kontra dolyar ngayong Martes, that's 61.36 pesos laban sa isang dolyar. Yan mga Dream Caraz, ang ating unang batch of Dream Buzz. Next hour uli. Hanggang alas 8 pa naman tayo magsasama-sama on a Chillax Tuesday with Kuya Elmer on the radio. This is Dream Jams.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac

kwentuhan, may tawanan at syempre masasarap na pagkain. Tikman ang tunay na sarap sa Jepoy's Grill and Restaurant, mula sa native hinatukan ng manok, crispy pata at chicken skin hanggang sa special pansit kanton.

Pahangkaso. Next up, traffic dahil sa protesta. Humingi ng pasensya si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa mga naipit sa mabigat na trapiko kasunod ng pagsasagawa ng rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA ngayong Martes, June 30. Gayunpaman, iginiit ni Cayetano na nararapat ang mga ganitong protesta upang magising umano ang publiko sa nangyari. Ay, nako. Mga Dream Caras, alas 7:29 na. This is Dream Jams with Kuya Elmer. Salamat, by the way, sa News 5 at sa The Vanguard sa ating mga sources for our Dream Buzz for today.

0: Ice, Anli Sabaw, Anli Gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and Downs in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Agarun, haagarun, ganado ka pirmi.
1: Maayong adlaw, kauban na to karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir.
2: Sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball, mihunong.
1: Sir Ray, kabalumi nga, dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
2: Tinuod, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako og nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis.

0: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
1: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
2: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
1: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
2: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na ang pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang

0: Dream Radio time. It is now 5:57.
1: Dream Radio!
2: Ahoy! Kidney care time!
3: Ako si Terry Robles, 59, sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
4: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, haga ron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Agarun. Haagarun, ganado ka pirmi.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
3: Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Unsa pa gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
6: Mahalagang paalala.

0: for state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies, ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.

0: for state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Like na like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection? Plus, mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows, whether through the internet or through cable TV, for only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na, may free cable TV connection ka pa. Yes! Sa Leyte Net lang yan. Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499 o hanapin sa Facebook ang Leyte Net Incorporated. Basta internet, Leyte Net!
2: Ahoy! Kidney care time!
3: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor giser. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Nakugyod ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
4: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
5: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Today's